esca común li conquista li conjo chi cooperativas o acuiche junilex li la que chol chi jabinquil rajlal putan sali conjo chi najer sali calebal sali tenamit malaj zapar cuin culac lisquiab li poc tesipal esilal jain li nacoxir es numsinquil conjo chi esilal nalep malaj li zera chirish li angel li naquepanusa comunil Anaici că apșcuș fe de cobera li chioco cu cei cambal să de gang să le rochochnal să li hoho ci cooperativa sco a cuiza li calepal o a chioco ci culticam kel put na ca taclahul li nim la sai ci colechu ere ci hunilesh la esh li canal kawa li asociados asociadas re li hoho ci cooperativa sco a cuiza hunilesh la esh la holominel la esh li sahil poyanam la esh ti kokal na ca sama cerun na te ele chol ci tsolokh pan na ko yo kesh ke balretal qual un par yo ci numek li lo lachia a toque a cui shrapal di honal sabar bin na na kwan li ritpal li ruchinyam li tsolok li na ke banu o kana na kapok le chol pen a teri la cui chi chabil chi shonil li tene bamil sale bench man na li gauresin li tsolok an qual ahel ru qual chabil sale kojo chi cooperativa sale halan halan chi kalebal o na ke nau la esh na cui la o inga taka gauresiqi mare to kwankli nale kwankli angel tach ahto chikush manunkil malak makahwi toruk chi teng ang re risinkil jubeh li kakunkapa li kakooperativa huakwi li katenamit o kam na kakehun li nim lasay chkolech chukere re na kemak le chkol chi tzolok chi chabil kyal inga chikikil honan lakana re na terak inga nakanaw akyal aru rakal malaktasal li tsolok yo ke shishpanu kil maka nashkihan kakwinak keo makleich kol shpanak ho nakena wakwinak maka junta li chia li rakro renak la at li poyanam tatru kakwi chi tsolok aru narashkia malhain nak kwi shko bayak la kutan maka li chia akilal kwi lat toh kwanchaku kwanzalach kol shkawre sinkila kwi shkepal bayak shteram la tsolepal kwal chapil kuchikan porque o coche es corticanquil anate ante renato causla chichabil renate liga coche coche sonili na lep li na pelli na papi resilan li na nome sashben li ruchichoch put chicho kaina hui taro to oken chichabil obesinquil li angel zale conjo chico operativas cuando plaish na que na una خلان خلان قيقا كاوش خلان خلان لنا لب نرونا ال اريكين لا ايش ماريس اخون كتام وان كلماتان ديش خلو منكي لي كوبراتيبا وان كوي انكا تا كاورسي بيقا كوي برو بلاخ تا شاكو اخوي شاكو وكانا نقطوش بيق لنا لب خاين زاش تكرخيكش بانناك na kakaushla na kwal ahel ru ren na tekele chol mare kwan na chakko baya charush tau pal chishkunil li tsib chishkunil li ah li na kesh kut malak li na kesh cholok charu awan na nakakwan na kabok le chol ren na chabil tebanu ren na teke akwile honal chish kawre sinkileri kut tekele tan na pinkach kike li honal li nakana kukana nakakanap li na lek wakwi li esilal chokere hain sa le kyang chikunilesh la esh li kakomon li yo que si rabinke la esh li nabek tu kobek de amakeb le rala le kakol rem na tesh eb chol chi tzolok anak kwan ni ka chik taka kun tak eti li honan kon na maljak chak anak kwan na anuma malak ushman chak sabar kwen na keb li alal kakol beh maka li matanek chokre re shik chi tzolok mare la esh na ke kaushla la esh anak kwan li nabek tu kobek chiko bayak le honan mare te kenak karok e te shik chi tzolok shpanak la esh inka akwi sheshkulak malak Inkash Kwanjak Limatan Chokere Rubela Aban Ochoko Bishkotspal Erikin Inka Chik Naru Taka Hun Taketi Di Chia Lihonal Akshnume Jakshmanakanakwan Yotsakali Halak Halanchik Lihonal Nakorda Limankwe Ut Arun Rakshkebal Hainak Tento Taka Kaoresiki Tento Taka Echi Kubek Li Kanale Li Kakaush Salikunhu Chikoperativas Panak Nakenawakwina Nabal chap chakanakwan mare inka nabal pay li angel li na ushman sa li kung kung chiko operativas aban li honal na kota liman kuya nakwan na kakeretan na kyo akwi chitam pshkali li angel li na panuman aruna lakshkebal hain nak nabal akwi chik li rusilan tek ul
Aquia pina valepli asociados, asociadas, rea cooperativa hansa barpina val, ni cangel na manuman, taz akloca kui, chijunila rusilal han, aban kui jumpaya kui ni cangel na kabano, ut na pala kui li ischaal la comunil han, tatakeretal, nakmareke al kotsko, malajinka sakala kui li rusilal, te kula esh, o asociados, malaj asociadas, re li junjo chi cooperativas. Linale pijain, Nashk ejuk ere, Fedecobera, Likuan Eriken Hunelik re etenkil, reshkevale nalef, reshkevale kaush, re kaurisinkil, re tzolpal, salihunjuk chikooperativas, tut naka eretal, nak hunelik yoli kaurisin, hunelik yoli tzolok, chukere chihunilesh laesh, li kana akwa li nakeshtaliman karan, makanashkiek shko bayak lehonal, malashko bayak lepahonal, wakshkakots eriken, nak li tzolepal, malak li tzolok, ma ka hunak lischapir sabar pitishram chakula to tishken anakwan inkana garuna ka kawresia kwiblat sa shkawana shkola honal ma barta tauhan okana kulli matan likwan chokke sa komonil ut takatauruna ma kwa sa chok honal amban chanchanta kwi au chokko rikenak nakashok rikanalep rikenak nakakawresiqi renaksaykhun kutan taqil rusilan sabar kuna taka kya kuchi kangelak ko akyo kosh kots palerikin ko kanak kulmak bi li nim la sayi cholek chokere chikuni lesh laish li kakomon li nakesh taliman sa li halakanak chi kooperativas li kwankesh kwent kopan li kwankesh kwent San Pedro Karcha aran senau aran la tinta aran burula chikuni lesh li nakesh cholek kuchi kapinkin sa li halakanak chi kalepal sabar kuna plak tishkiav li pok tesipal esilal hain li nakoksi re shkiapshkush fedekobera re nakonelik yoko chikulak erikin wakshkakotshak rupelak naktelto to tenkank re shkolpaltip chiruli mahelal li yoko shkebal retal nakulman skok aksa na tzaplik lipen sa shpeman chishkunil li nakhek ut wakwisa li katepal lao ut hokanak napal li raylal nakil nakapi malak li nakeshkutikak wichikos li kongkong chipok desibal esilal ut kwilaat kiyokat rabinkil esilal kwilaat kiyokat ripalak kwi tentonak tak angelak chaku charu tak angelak chaku hain aranak laat tak esa ah chishkunil analep hakwaye renak inkahwi tatanek chisa napali esilal napali etalil nakakotsak erikin rupelak ut napoybeni naktanak sa echol anakwan sabar pinakajenak kwi yokeba kuspal kwi yokeb shkibala kwe mabanu hansh panak naruna kataw irailal naruna kataw lichakilal kwan nak enak yokeb shkultikan kil chakuhaan aban kwi laat nakatchal maren gata kwa labinkil arambi naknak ulman chikli irailal aran naknakak ulito chek nakak ulisach ut mare nanume chikli honal ustalaat chikanakwan mare tara plachol mare tatokshkaw shlankil nak autakwinakshin banu kautakwinakshin chal kautakwinakinkash papili nalep shishkultika chiku aban tanaw naklihonal mukonaruta tasu usik lihonal akshnume chik lirailal akshataw akshakul akshakwil aban rubelak shishkultika chaku ut la chikwan kuyakwe nakinkash akwapi okanak nakash kanamankisa lechol hain laesh li kakomon yokosh kebar retal sashpen chishunil li katanamit Guatemala ut tentopi taqil chichapil li kakun shakalil taqile bakwi li kokal hu akshka kuz erikin anakwan yokeb chikulak salikunho chitzulekal tentokwi ripalem nakmarein ka tefer shunese renak laesh kakwi teshuk rochpen ingileb shpan nakto obeblu hanep kwanak naklat nakakereta nakto okay makayb lishnale makayb lishkaush resh kolbale ribe okana khana ekhwina kwang dina bes tukobe chokain bes akumon chokosh kebal lishkaku le chol khakwi disain chol chokere chuni lesh la esh taka naush pam kili khon khok chik angel hanan di ta tak ta kana chiku ma ani naramokre rena pinka ta anuma ma ani ta ramokre rena pinka to oke aban di nakakutika anak takanaw shwanungkil ni hukuk chi kangel takanaw tsakong takanaw rilpa

kan kilche ru bam na jelak aru tento takil malaktan mat sa likat yung am takapan sa likooperatiba ko kung sa likahong kapal kwan rilom tikin ut kwan nakpi karutish amjak ke malak kwan karutish amjak ako eh kanak ko akna kerapi malak ay nakesh si skulpal yasilal kung kung na koksin na balpay li esilal ren naktaru kakwi ta kataw ro malak ren naktaru ta kulak sakal li Kole li nalipag li nakakyal ka echish kamal sa lekyang sa lehong kabal. Mokonak at so atinag mayak chirish li tsilok ish li tento takabano li inka akwi tento takabano shman nakakwi. Kwan makilal shkataw inka tochal ut takaban chik kwipsot ko ak shka ke li etalil rikin li yolkok rikin li tanek rikin li tsakaem inka chik shbanong kilhan. Paman anak kwan mare akshko bayak li koonal shpan nak taka keretan nak kyoko kuchik chishpere singkil li poha in mare rubelak kyoko shkibal chak nak toho kyoko chishtikiban kil aban nak keretan nak kumpat nanome karu taka kaoresi karu she kaoresi karu te bano karu nake roi beni karu nake hayali shpanun kil chiru li poha in anak kwan Tokzakalish panunkil, tokzakalish nalebankil rish, tokzakalish kaoshlankil rish. Wanak, kwan payak ligonal chiku, malak kwan ligonal chiru. Aban, ten tohkwitakan nao, nak inka naruza, kunak li kooperativa, nak kyal taka kutpeke, nak kyal taka tikib, shpanukihun angel chiku kan, ku inka zakal chol chol chiku, ku inka zakal chol chol chakulat. Kakyak retal, artoshk am, kunaleb kwi, Inka nakanao. Kwe toho yoko chishtiki bankil. Kwe kyal shkurtika chakchiku. Malak ko nakanao ah kwe. Nakulman nabalsut sa li katyuam. Kwan li komon, kwan li poyanam. Are halan na kwe chikmolam. Tarak roksinki hong kaus, shinkaus. Kwe kin ut. Takere talak. Sa halan li peta trak shkambal. Baban mare chabil lak shakwapi. Cha bilak shkatia kwe khun li kaush khun li nale mo cha tikib shbanun kil aban nak ak kwan kat chichi sa sha kere tal nak sa khun rai lal sa khun cha kilal sha tshkam karuta ban waran nak kaush lanak na pal karu na chan sa lika me kaush ban nak in ka jo kosh banun kil jo kosh shkos paleri kena nak kwan sa shkia shkush fede kobera li nakula kere kende kendishte maga di silok ish li kaush lak li nale pak Ni karush kapano chakru belah, chan rush kapano barkuan us barkuan ing kaus el chiku aban li karu takash banun kil chiru ablikutan li kyok chichal chiru li shaman malah chiru li po. Kual angel ru li nalebak hain. U nakin ka nakachap kahonal nakot ane chisa. Li naleb hain li tokho takakots nak mare hun komon ing kaus chol mare kyan huk uktarrah mare shkabinak kiehun kaush hun naleb. Li nakak aushla la onak usrak nakrecha bilal uchotane shokyol ok kuchik aban ka ut nakinka shkapiru belak chichabil tohparto shkama kwaye ka onak kakwi shkil li kwanza shpen kwal usrak nak rakhlal hua kholuminel da ilman zakal chichabil chanru nak tabanuman li angel chokrebeb li komon malak li par kwan li nashpas li kakomon ilho. Nak si bampil re talil sa li tusulal hur li kooperativa malak li nakutun re li hunho chikomon ik angel dan li estatutos aran shakshua zakal re talil chicha pil karu malak par kwan li kataklankil. Karu naru takabano ut karu akwi inka hain ho li halang-halang akwi chichakra Ni ku bampil sa istepali katenamit Guatemal kwan na usuk kwan na keoklits kwan na kwe iskia kwe tohpar naru takulak la banuom ut parah kwe chiking ka naru ta banu malak ut kwe na ka banu aru naru ta chansa ben malak aru ta ruk ta chansa ka ben manak chirishe ba naleba kwaye malak rikin di kung huk chichakra Ma ani naru nakole chikahunilo, liakwan kwa shaklahu chakke, wanakwili.